Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fekumi ki ha o nona langa me mai ko ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fatongi a tu be yo no fakato ho mo ngai nona langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla yuti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isima papa ye sai si ke ke i sai luba mala luba mata pa ki tu amoloto nau nau ke wila nau nau ke ngau fa balama pe ko ha pe nau nona langa o ku Mau te mau lava o fea ho fe mau. O mau fratang o tai befoket ni bambu vari bambi henga he kau tahako ni Tulux, Vizin, mo Chief Plus. O wa engalo e mau ngahe misini pamwai, misini Genoreita, misini Heusima, misini Kini, misini Kositeke, misini Tutuakau. Pea ke fukutai me afu koi ni, o mau maa tue ni e ea koni. E kalasi keke, befoki ke taui e kalasi keke, I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mo ngahe koloa keke keke tori mo fili bambiai, pea mehe wuko. Wilco, Wilco.

Come on now, kau fangi programa gege ko yo kamu ko tau programa drive tami ma tu tau pesete di ma no off e tau fangi orange tag o me bu fago ko fenga tu pe ko ya ki PDH Pacific Timber and Hardware na na ulanga na plama na na uhila na na ko ge ma ko api na na ko ki toka nga na na ko ya ki he peito na na ko ya ki he loki mohe na na ko ki roto fale ma o kato i fe i he sona si pe mo tau sorry, he PDH Pacific Timber and Hardware. He halatau fa hau fale lan mori. Sot piko ke runga wai sainego. PDH Pacific Timber and Hardware. Atene ke tonga katoa kau mahi tau pokama Drive Time Show.

ka we fangi fasi mala he moni atu e ke tonga kotoa i he fia fini a be mata programa drive time show go ia be mo nasi o ngalo ke tonga kotoa ta no langa na plama na uhila na nau ko ke toka nga ma o ka to be me fe be me so nasi ke nga tai tonga kotoa e tau fangi a tapo wa tu go ia be me he vaval bo nyono ke tau malu hao i he tau time go to lere go hala puri anga mantu i a ke tonga kotoa ke mo tau hi pe a e limiti ko ia e faka a lere go ia i hala puri anga o ai ke over his speed limit a be mo tau tokanga pe halapuri anga i a honi pe mo to nga ko aho ko ke nga ke ko ia tau halapuri anga i he tau tapo atu ko ia pe me he tau drive time show pe mo so na

se i boulia e ni kama ke programa o e fia fini. To e tau miniti e nima ki he fitu. Ia ko te pe ko maumaki mo toro koe pa mui mui mei tau ngahi ngongo koe a me i tōbrenga. Ta te fito ke tau ngahi ngongo koe a me e tau. Ta kongo atu ke naku ngahi konga e tau ngai tuaki mo e ta koe me kautaha kuna o roto le lei kai watu e tau ngahi ngongo. I he pia piko tope me li di opo walpo niona fai ma. Me pe yo manu matango me nuku alofa.

ko he ngā yongo ngurele ia vea mi he kautaha whinga au aki. City Tonga Rental Cars, he kautaha kuna u ngarele ika e wā te tau ngā yongo I whiaf kutoka pē. Mana tui, ka ku ke whimaua mai rele taha koe ke fitu anoa tolua waru taha, pe walu fitu waru taha tolu finima ki he City Tonga Rental Cars a koe mua u nio. O warbo ni ana I whai maa anime pe ino manu matau ngō, maro mua ta mau a e fia fini o sua tonu ni me fitu ta ta tai le tonu ta be I e wani ko ta hanga hi wa ha o e nga hi mai mo la go mo funua a e ki bi ta nia o atu ia mau mo toru

DJ swingi a ma mo fa fa ta hindi ka ko au mo boni ona fa ma me be o man ma ta ngo fa ko ni ma mo to ru e be bini to miniti e wo fitu igai to be miniti e wa ta ha ki he wa ru ta ne nga hi ba a Chris Brew be a mo Africa wa de ma mo to ru